Rares kecingak punike wewidangan desa ni, pejajakan desa ni punike, tur margini sami punike. Nggih, asri pisan.

0: Air to Libya.
1: Kata huyak ti tukar di ageng-ageng kepanggihin oleh hide. Huyak ti becek pisan angen genah metir teyatre.

0: Tios rares wenden uyak diangin bamban menyisir ngampuhang punike ngampekang ngih ambunisani mirik semerit punike uyak dia
1: sang ra

Nayan kitu nyan bancai ma pidada sampik. Apa ni sandang patut buin-tuin cai? Uang bulanan suba kekirim. Uang SPP suba baju apa peperluan cai ni ketutin. Mawetu kini ni staksi bapa ni. Yani-yani angon papa penyesalan sampik.